kashan lori ka ni singe nam linje song kum song wa thang nyu ti le tin pyo jel nyu dong ja dang ju ma sum ram ni me ta pen de be che ku chi lu nyu dong ni sta ru ji le ge be che ni sta ji es pa sang ni ki pyo lu ri le lu ka jing sin shu ji ni ngon ju le lu ka ni gong ki cha ju chi dang ka ma nga ni cha ju ni ba par tu kashan ki fm makers ge ju mi sum dan cha ni du lin ki fm makers ge dan cha ni News on air, Talamche, Kasumne, Senshima, Sehye.